Me yon devi rapu. Harani na jiwa. Yeyi. Onyami. Onyami. Mwafu. Mayanto.

ayangaga za bubro likapuru limamati aya u izi ama ano yo yo ama chini ni chini na na macho ma chini cheko cho cho cho akano wa chini ama osia ma kosi ana.

su dini ni mo no ko to da ni na ko to ma kwete me ni na pa mu ka se woni ahine bo yele sa won ke ka wa sa won ke ka wa ata mo mi ya fi o u fa ta sa wo ji aye yi atire bebre ne woni patrin enyu bo kamento na so beto atire

Aya do bidi, aya zizi yama bunyame na waye. Aya do bidi, ojidi ni. Aya do bidi, oh. Aya do bidi, anya kasi nyame na waye. Aya do bidi, anya wajasi nyame.